Ay, wana tapi ko na napi wawa makan ni yon usha tira ken tenga po nge ki. Antong kana kupun tapi napi ni pawa yon ki mi bukin kanuan tira na konti te weekend ay ki. Kanta ni nga pa ako na kabus maka ko na pa yon nga net. Ima nga tau roin sa tapi maki ko na yang wai hina nun ti te meruan ti te nga po nga yu. Ngayon rin na nga ni kuri kiti tapi ko rao rin rin ni tira ni suwa. Na mga rita na kong ram, may tapi wala katanwat on rita kinabi may yarong-rong responses ipukin na ba kanwante nga po ngayon. Sanurang kanimwata kura na ayo, tira ulin ako, po na, takaisipo.

0: Amen tapi korona be wo wo makana kosa no raya kini ya kan ni ha na ratai no ingain banan meori FM 89.9 ne pensi wo bui men me ori de minister nam bo roi vanua te sangran te nga ponga yo a yare ta te ta meori de kina koim kai nang manga ta roi nua kina ko an de ta na ko au kan wan na u sa te ra kina koim te nga ponga ei na mon na na pang kan ni me ara kata no ta ibu kin no ram ai ndo na kina pe me Kadimere na akin na yerong orong responses upon data na pa kanwan to wo bukin tinga po ngayo di sangra. Na reis ko man kan ni me tapi wa yerong orong responses to tenu akin na katangi man to tay ay I mean ya mga reis ko me to wana na katan watan na no kawak.
1: M-Pesa agent, na koimi business yon South Tarawa on top of yeye na network for the phone, tam na meuri. Ko kainanwa ni karikiarike am karikemane ilarikin Binance Store, gana koriki pa M-Pesa agent, kokonan po kia customer ipukin na yakarine mane, puu mane, nte tayari ya kainanwa ya inanon namu community yane. Naikamne, o enakonandike am karikemane, mem tayani karine mane o puu mane, ake ya kukaroya, nakon namu customer. Sina katawro te training ya kia pona on tawro ini poki ko ipukin kapiran nam karikira kia yo pana kia am kanga nga kia am daro meye kataya poki ara pota no meta pa ane aja kate mane kari yona na ke kapongan ara tatan te mane ipukin te pairian kia kawa kira na ya mane ni kapongan ara aya taripon kana ko tawro i pa ko kanti ki paten paisa agent a taripon i ara nampa aya kia pona a wowa a kia wowa kia taripon na ko nisuwa tenua tawana Awa kia kia wawar waiwa Keiswa tenu wa kia Awa kia kia wanuwa ni mewa Ipukin pokam Mpaisa te saka pipitia makuri Inano ni meom

Katanwet ang nakoyete po tan nameta. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipupuray ito po tayo ni Makuri, ipugin ni Makuri ang karikirate o katinatuan kura-kura ni kawang kami payasan kapata kirong ti Cabinet, the Building Permits and Fees of Regulation 2026 nga nagpinatuan ang suun, teririkiyayo. Teswa yu, ikatiyag ibugin kami at tatakin kay ka akay na nwaki na rinto wanapon aron po kung nakangan karikirate kariyaya, ibugin ti Makuri ng katitay. Wawa ti pakamani ibugin kariyakan am katitay. Tenua, aron suwan am katitay. Tekawa, tekasuwa ibugin na kiran na nun suwan katitay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay ikorawa kimain makulian suwan te katitay po o iraki ni kanwan te swayo. Ti Kongura na kuya tipotan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain ti Kongura o nasim the quality control and inspection division ana makuri metan na pepe kampana ni katitay tani makuri ata katitay tani kurutami anome ta tetau tega o tapi wariki ni kaparapara ta kai ni pere yo o po tuhan ta kata roi pa nei ra swan ta kateite imai ka rawagin ta kateite o ina pundi ti botan nome ta ki koraki a kena kateite pa na tare pa ye kai na nuakin ta karia ya yo an wakin an a ka kateite e ka hawa ki ne pe pa ina ta ki roi ti botan nome ta pa ye ki kona an wakin ta kateite na kien ta karia ya ibugin no horon to ka ngurai yo o ana pundi pe ne sipa wakin an an official Facebook page mise o ite mise web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibu kin dong rongon apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.